A kwekwen ka sa lisantil joshe. Cheruli honal ay senyor na ko na choka kukin chispantyo shinkil ya ka honal ina kasicha. Ako na choka kukin senyor chiskata singkil ya ka juam. Chiskata singkil chishunil ya karuli na numkis ali ka juam senyor. Nakatsama latin kankil sa shwen ya ka juam. Lada siya tatrohin chiskebal isa ilal ya ka chol rehnal kutang senyor. Lada siya tatrohin chiskebal ya ka kawilal ya kamitsiw sa musike. Huwag ka na kwi senyor. Nagona chuka kukin chiskata singkil is juamib lihunghun chikarmanos. Chikarmanos, lijokep china chuka kukin senyor. In kaninam kiruli ni kishnumsi. Karuli na jram li sayla li chole. Abanan chiruli hona le in senyor na katsama la kwen kilal sa shwen li chuame. Lata siya dat kohobang li chole senyor. Chake li shkawila le. Chake li sayla le li chol. Hukana kwi senyor o sabta zihem li kwen kep chiruli railal. Lada siya tsat keholish kawilalib, Senyor, teruhin ta siya tishkohoban kilishcholib kahtya kukin. Teruhin ta siya, Senyor, tishpaban kin, naklaat at ruhin chik anghilag sa lishkong siya kalilib. Huwag ka na kwi, Senyor, rasab ta si hebli karmanos. Lo karmanas li chokib, chi rabin kilag anghil, Senyor. Teruhin ta siya kakwitish tawali sa ilalip ni chul aral kutang. Huka na chiho kayin, Senyor. Nakakatas niloklah kang hilayin, Senyor, pantyo siya tiyan nagraral kutang no kating kachish beresingkil. Di pantyo si chaku, Senyor, lingkawilal. Di pantyo si chaku, Senyor, nagraral kutang ni ginausap ta si. Usap ta silis juam link ulaal, Senyor. Isichis hunili railali na chiching salis hun shakali. Hukana kwi, Senyor, usap ta silis juam link familia. Usap ta silis juam link sumatin, Senyor. Chakilis kawilal rahran kutang. Hukana kwi, Senyor. Usap ta sihim likarmanas, likarmanos. Isheruhin cha chirok singkilish bokome. Osapte silish juam, hermana Mari, Senyor. Osapte silish hun kaplal. Osapte silish juam, hermano Santiago. Lata siya tat keholi sa ilalebrish chol, Senyor. Lata siya tat keholi shmets ewip. Lata siya tat tocholish cholib, chasikbal raral kutang, Senyor. Shpanang kahji laat na katkehogli sa ilch olehil. Shpanang laat kahji na kakili tuktukil usilal. Hoka na chiruli honala in senyor. Nakatsama la kwenkilan sa shwendis juame. Hoka na ki hermana Hilda, senyor. Chakilish kawilal, senyor. Lada siya tat isin li railali na chiching sa lishong shakalil, senyor. Huwag na kiusap ta silis chuam, hermana Mayra. Chakilis kawilal, Senyor. Chakilis sa ilalis chol, aral kutang. Usap ta silis chuam, hermana Santos. Usap ta silis chuam, hermana Julia. Huwag na ki, Senyor. Usap ta silis chuam, hermano Domingo. Chakilis kawilal, Senyor. Usap ta silis chuam, hermana Luisa Kaalpop. Hoka na ki, Senyor, usap ta silis chuam, hermano Juan Emilio. Chakilis kawilalev, Senyor. Lada siya chateng kaning rehev, rahral kutang, chishnum singkil, chishunil, ikaruli na chan salis chuamev. Hoka na ki, Senyor, usap ta sila tenamit, li jokep chabing rahral kutang. Chakam ta siya li tuktukil usila li sail cholehil salis chuamib salis hungkapalib, Senyor. Lata siya chateng kaning rehev rahran kutang. Usap ta siheb li harupe kwenkeb sal hospital. Huka na kilikok alib, Senyor. Nako samang chaku, Senyor, chispats walish kawilalib. Lata siya chateng kaning rehev rahran kutang.
Jokanachi jokainas ki señor. Nakats amala kwenkilan sechben. Debli karmanos lakan elip sali radio. Osapte sili radio señor renaktaro hinche shikchupek. Jokanachi ki señor. Itzamala kwenkilan sechben inchu am chaketa shakli na lip. Chaketa shakli kwatin rahdal kutang señor. Ingatashat kapanulik aruli na kahlao, kapanupan rin nakakwahla at senyor. Hukanachi hukaini katatling chuam, chinapere sirahral kutang senyor, chinating karuk in lakwating. Hukanachi hukain, latashat at tocholish choleble tohmahi, nakateshkul senyor. Hukanaki li tohmahi nikesuki, akukin senyor. Tata siya, chateng kaning krehep, chishke barretal na. Ika na naumang hoke, chak lag ulunik. Ika na naumang hoke ta hulak li kajuan sa shbenaru chich o chain. Hoke na chi hoke yung senyor. Nakapantyo siya chish hunili kausap te singkil. Tata siya, chat kang hilak sa lis chuameb li hung hung li harupeb choker chinach o kagukin. Chiruli hunala in senyor, iharupe bing asyoro in chisjapan kilish kabaib. Antio shaje senyor. Amen.